Catamo a la siata. Ni kera muso doye. A kera cheni doye. Alebana siya ora.